10 minuto rin po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Mainit ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang kinatibok ang Misamis Occidental. Pinaagi sa ato ang 87.7 Joy FM sa Pangil Bay. Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O siyempre ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. And of course ang 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Kaoban nato sa KTL si Dan Dalandan, sa Caraga si James Palmahil, o ingon man si Louis Saiban. O siyempre, ang 102.3 diin nanukad si Mami in Hisa North Cotabato. O sa tanang mga lugar nga maabot sa ato ang programa, welcome po mga ka-joiners. Adlong Biyernes, thank God, it's a fly day. Manglupad na silag panguli, daghan na kaayo ang magbirig-birig sa boss karon. Mag-undertime, kay gipaspasan og trabaho ang ilahang mga buluhaton, aron makapananghin og sayo. Aron mo uli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Kadong adunay mga probinsya o mga nagauli matag Biyernes. So, ingat po tayo mga ka-joiners. Ato ang biyahe. Saan man po tayo dadalhin ang ating mga paa. Kailangan huwag po tayo makalimot na mga liyata sa kahitasan para pangayoon, hangyoon ang ato ang proteksyon sa tanang panahon, sa ato ang mga gibuhat, sa ato ang mga lakaw. So, sa makausap pa, welcome po at sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Naka-live streaming po tayo at ito na ang pambungad na bilang para po sa ating lahat.

bahala sa mga gimingaw sa ilahang mama karon diha tumpa kaayong ato ang kanta mama. Og naka live streaming ta karon mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Rasol Bacana Iman. Mami, shout out dito sa bahay. Nakikinig sila Ahmad, Bay Ali at Bibi Ken Andolana at Jan Jan. Thanks mami, pa-request ng song Dance with My Father. Thanks mami from Razul Iman ng Marbel Matalam. Shukran. Ana Grace Magno, good afternoon mami. Shout out na ako ang uyab na si Cherise Limindog. Ayan, sa'yo kaayong lumalove life si Hannah. And also from Mary Grace Kabongbong. Thank you for watching. Good afternoon. Ayan, shout out me Deria sa Lapinigan, mami. Sabi ni Hannah. O si Kesan ha, si Mama Luba. Salam, mami. Mapia Malulom sa Tagasityo Agakan, Pagalungan. Ayan, Assalamualaikum. Kisan ha, yun, si Kisan Hasim. So, tuloy-tuloy na po tayo mga ka-joiners at malaya po kayong magpadala ng inyong message. Hanggang alas 3 po tayo ngayong hapon. Naana po yung manakit ang bat ang ani. Kay wala po, hindi available ang ato ang Mama Poms. Pagaling ka, baby. Og ingon man sa ato ang mga ka-joiners nga tanang nangandam para ubanan kita hangtod pagkatapos ato ang programa. Sabi ko nga sa inyo hanggang alas 3 po tayo, kaya magpadala na po kayo ng inyong mga greetings. Kung gusto magpagawa sa inyo ang gibati, sige ato ng istoryahan. Kay medyo taas-taas atong oras karon. Oo, hangtod alas 3 po sa hapon. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan mga ka-joiners.

0: Matod pa sa iyang sulat, no? Og kung naminaw karon si Diana, sama sa imuhang giingon sa imuhang messenger, nga ako na ang bahala. Ako rapod niyod na gipaiguan, kung unsaon. Karting taasa sa imuhang message, pero masig matingala ka nga nung mubo ra ka imong istorya, ha? Kaya kanang gabalik-balik ra tong imong story. Ang dapat mauna to asa silong. So medyo nahirapan talaga si Mami, pero eto na yon. Matod pa sa sulat ni Diana, Dear Mami Joy, maayong hapon, Mami, ug sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang nga Diana. Minyo na ko, Mami. Aduna kay duha ka mga anak. Pareho na sa high school. Maayo ang trabaho sa ako ang bana. Pero ako na aragyod ko sa balay. Wala ko'y nahuman. Pero nangita gyud ko og paagi nga makatabang ko sa ako ang bana. Kung unsa ang mahimo nako nga malipay siya, ako gyud na ginabuhat. Ginaatiman nako siya og maayo ang iyang mga gamit. Nangutang may og sasakyan, Mami. Pero wala gyud siya nagpahibalo sa ako, ah. Feelings ako ang husband. Nga ma-surprise ko og malipay ko. Kay naa na may sasakyan. Pero giing nang gyud nako siya nga. Imo ba nang gihunauna og maayo? Kay basin og maabot ang panahon pati atong kaunon, wala na. Kay ibayad ra man nimo sa imuhang sakyanan. Pero matud pa niya ayaw kabalaka. Kay planado kini. O gani man, ako nang gibayaran ang katunga ni ini. Ug ang katunga, mauray atong hinay-hinayan kada bulan. Kay di ay, katong sakyanana, wala nakapangalan sa iya, ha. Kay dili gyud siya mo qualify. Kay wala kami laing source of income. Hangtod mga pila ka bulan na ang sakyanan. 4, 5. Adunay babae nga nag-adto sa amo ang balay. Kauban ang ako ang bana sakay sa maong sakyanan. O gipaila sa ako ang bana nga iya daw kuno igagaw. Ako pong gitagad og maayo. Og ako siyang giingnan taga diin nga imo ang igagaw. Kay murag dugay-dugay naman ta namin yo. Wala na ako ni siya na ilhan. Pero matod pa niya, nag-abroad daw ko, no? Pila katuig sa laing nasod. Mao nga, wala ko noon ako nakita. Naa kami bakante nga isa ka kwarto. Sa taas sa among balay. Kay mga bata man ang tuwa dito. Kami mag-asawa na adere sa silong. Matod pa niya, i-spare daw sa to para sa iyang igagaw. Kay murag dugay-dugay pa nga mubalik ngadto sa abroad. O gusto nga niya mag-stay sa amua kay daghan daw ka ay problema dito sa ilahang lugar. Tanang problema, gihanok sa iya, ha? Mga igsuon niya. Sa iya, ha, nagsaligtanan. O gani man, wala ko nun nananghid. Nga naa siya dito sa amua. Wala ko'y mahimo. Wala ko'y trabaho, eh. Igo ra ko gibuhi sa ako ang bana. And besides, igagaw man ka niya. Wala na ko nangutana og daghan, pero ambot, Mami. Nga nung ginakulbaan ko, o dili na ko ma-feel nga kapamilya siya. Murag, lahi mangyud ang body language niya. Atong una, abinak og nag-overthink lang ko. Pero ingon ako, og diri siya mapuyo. Mahibaw ang ragihapon ako. Hangtod mga pila na kaadlaw siya nga nagstay. Malipayon kaayo akong husband. Permi late na sa gabi mo sulod sa kwarto. Kay gabi-gabi na lang yun. Magpulaw sila og sigig istorya. Usahay mo gawas ang babae inig mahapon. Unya pag-uli. Kaoban na niya ang ako ang bana sa kaysa sa sasakyan. Dili na sila manihapon kay nangaon na sila sa gawas. Naniid lang yun ko, mami. Hangtod maabot ang panahon nga kapuyan na siguro sila sa gigawas. Ang ako na pong bana maoy musaka dito sa taas. Actually, dito sa itaas, tulo ka kwarto. O nga bakante ang isa, kay duharaman akong mga anak. Mga kwarto lang yun ang naadid to og walay mga lingkuranan sa gawas. Pero nagpalit yun og sofa ang ako ang bana. Paminaw na ko, kwarta sa babae. Aron dito sila manglingkod og dito na mag-istorya. Siyempre ako, wag yun ko ga-apil-apil sa ilang istorya. Wala man ko'y makontribute. Sila man ka ang magpamilya, mga tawa. Sabi ni mo, mami, hangtod nga makatulog na lang ko. Dili pa munaog ang ako ang bana. Kinsabay asawa nga malipay sa ingon ana ang arrangement. Mas ginahatagan na niya og higayon panahon ang maong babae nga matod pa niya iyang igagaw. Unya, mugawas ang babae mahapon. Alangan mangutana ko kasa siya, di man na siya bata. Pero maoto siguro, gina-message niya ang ako ang bana kung asa sila magkita. Pag uli, naka-grocery na ang babae. Maokad to, mami. Murag gilainan ako sa amo ang environment. Ako nang giistorya ang ako ang bana. Giingnan ako siya nga sukad nga nag-abot ka ng imong giingon nga igagaw. Dako na kaayong imong kabaguhan. Halos kulang na lang. Mudulog ka na niya. Adto na kamatuog sa iyang kwarto. Nag-antos gyud mo magpalit og sofa para sa itaas. Aron mo tambay ka dito. Unya ginapasagdan ra ko nimo diri sa silong. Sa kadaghan ng mga higayon, muuli mo magabii, mulakaw ka, inusara, mugawa siya mahapon, nag-inusara, pero pag uli ninyong duha, humanamog pa ni hapon. Usahay, alas dos mo muuli, asa mo nag-addo. Nasuko siya, mami. Matod pa niya, unsa daw ang ako ang giputak? Wala ba daw ko nalipay nga na ang iyang igagaw? Nalibre mi og grocery? Namalit og maayo nga mga gamit ang iyang igagaw? Ang ako mga kortina gipangambyuan, mami, labi na sa itaas. Ako nagdaginot mangyud ko mga baratuhon nga kortina. Pero siya, gipamalitan ang amo ang balay og mga kortina nga mahalon. At tinuod lang, dili bagay sa amo ang balay kay dili man palasyo ang amo ang balay, dili man mansyon, ordinaryong balay lang man sa pobre. Kung diin ang ako ang mga gamit, bagay rapod sa amo ang balay. Duko kayo mga pangutana. Nainsulto ang akong pagkatao, ang akong pagkaasawa. Kay murag nahimo na lang mangkog taong bahay. usahay manggawa sila uban ang akong mga anak. Ang masakit kay tungno nila nga wala ko sa balay. Magpakaon ko sa amo ang itik. Magpalit ko og gulay para pagkaon sa among mga manok. Unya mo ingon dayon nga asa mang good ka good? Nang lakaw na lang may kay wala ka. Murubag nakalimot na naay cellphone or kung naay plano. Kanang na ako sa balay istoryahon ko. Pero sadyang kabalugyod ko nga ilahang ginatuyo. Murubag ka nang ginaingon niya nga iyang igagaw. Lipay kaayo og makauban nila ang mga bata. Mura sila og happy family kaayo. Mauto wala ko nakaantos ng utana ko kung kanos-an ang babayhan na mula kao pabalik sa ilaha. Pero matod ba sa ako ang bana? Anong magproblema man ka? Gagasto man ang tao. Pati gani kita ginapakaon na niya. Pasag din na siya kung kanos-an siya mulakaw. Total, wala mang kaunsa a. Kanang babayhan na nagapalaba sa iyang mga gamit sa gawas. Nagapalaundry. Mamalingki kung gusto niya magluto og mga lamian ng mga pagkaon. Hangtod, wala gyud nakapugong. Og wala na motugot ang panahon nga padayon sila. Nga mamakak sa ako ah. Nalukuhon ko ang akong anak nga babae. Napanid-an di ay nga gasulod ang ako ang bana sa kwarto sa babae. Og matod pa sa ako ang anak na puyat ko ma. Kay magsigi kog paniid nila. Dalaga na gud ang akong anak mami. Kay college na. Matod pa niya nga istorya sila diha sa gawas niya makalitlag kahilom. Unya na pa sila'y sounds na hinay kaayo na sa gawas para dili madungog ang ilang istorya. Pero di ay ang akong mga anak na niid. Akong ginan akong anak pila nakahigayon. In siya ma, makadaghan ang higayon. Anong nagpuyo lang man ka. Dili gyud ko makubinsi nga kapamilya na siya. Kay dili na ko bation. Dili gyud. Murag may something gyud sa ilahang duha. Pila na kabulan? Maoto na hagit ko mami. Inako, sige anak. Kita'y magdulog. Bahala na ng imo ang amahan. Maoto mami. Nagpalit sila og ilim noon. Dito sa taas. Kunyari, gina-invite ko nila. Pero kabalugod sila nga di ko kainom. Nagaluto ang babae. Idala sa taas. Pagkatapos, magpalit og gamayng ref. Gibutang sa taas. Siguro kapuyan sila akyat baba. Para magkuha og unsa ilang kinahanglan. Dayon ang babae na malit og baso, pila ka buok plato nga naa sa iyang kwarto. Buto nakaingon ko nga murag wa na may plano nga mulakaw ning babayhana. Hangtod nga nasakpan gyud namo nga ang ako ang bana nabuntagan sa iyang kwarto. Kay nangahubog silang duha. Among gihulat, naglingkod mi sa sofa at bang sa ilang kwarto sa taas. Gihulat namo nga mangmata sila og manggawas. O gani atong adlaw wa na ako gipa iskwela ang akong mga anak. Kay gusto na ako nga makita sa ako ang mga anak nga mugawas ang ilang amahan sa kwarto sa maong babae. Og nahitabo gayon, mami. Mag-alas 7 na sa buntag. Nagkarakara. Aming gawa sa kwarto. Pero pag-able niya sa kwarto na amin ditong tulog galingkod. Mura siya nakakita og abat. Wala katingog, wala kalihok. Og tungod kay na stuck up man siya sa pultahan, imbangon po ng babae. Nanipis kaayo ang suot, pangtulog. Pagkatapos, nakita nila kami. Og nakita namo sila. Nanaog ko. Og nanulod sa kwarto ang akong mga anak. Walay tingog. Og dugay kaayawa kanaog ang ako ang bana. Ang tod nga naog ang mga bata ay 30. Mapay among pagpamahaw. Kay wapod ko kaluto og sayo kay nagbantay lagi mi nga manggawas sila. Maukad dumamin, Joy. Pagkanaog niya, paritso siya gligo, ilis. Dayon milakaw. Ang babae wa kanaog. Hapon na nagnaog. Nga siya na lang ang nabilin sa balay. Oto, nagsabot may sa ako ang mga anak nga istoryahon ang babae. Sa panihapon, giistorya gyud namo. Gidiretso na ako nga dili na ninyo matago. Sa primero pa lang nagduda na ako nga naagyod may something. Igo ra nagduko ang babae. Ug ang akong bana mo ay nagsulti. Pasaylo amin ninyo. Dili tinuod nga igagaw na ako siya. Ang tinuod ka ng atong sakyanan, iyaha ka na. O gani, nakapangalan ka na sa iyaha. Dugay namin nga na ay relasyon. Kababata na ako siya. Og namalihin sila sa laing lugar. Tungod sa Facebook, nahimo na mo ang komunikasyon. Og dili lamang kinimaong ang higayon. Sa tanang panahon nga magabakasyon siya gikan sa abroad, gakita gyud mi. Dili ko na siya makabiya. Kay mahal na nila ang usag-usa. Wala na kaagwanta ang mga anak, gato na ang mga luha. Siguro giisip na sa mga bata nga mabungkag ang amo ang pamilya. Grabe ang kasakit nga akong gibati, mami. Murag yun yung ginakumot ang akong kasing-kasing. Bisan pa man sa akong mga pagduda. Pero ginapalabig yun na ako ang paghigugma sa ako ang bana. Mas ginatuuhan ako ang iyanggi istorya. Ginapugos na ako ang akong kaugalingon kumbinsihon nga maminaw kung unsa ang iyanggi istorya. Bisan pa man og puno na kaayo ko sa pagduda. Tungod kay dili na ko gusto nga mabungkag ang amo ang pamilya. Grabe akong problema karon. Nasa middle age na ko. Wala ko'y trabaho. Wala panahuman ang ako ang mga anak. Ga-eskwela pa sila. Lisod kaayo og mabungkag mi karon, mami.
1: unsay mahitabo sa mga bata. Naglibog ko og wa ko kabalo kung unsa ang ako ang buhaton. Kaining prangka namang yun ang ako ang bana nga maglisod siya og biya. Kay misigot raman po ang babae sa ingon ana nga setup. Mutunggiing na nako ang ako ang bana pagkawala kay pulos. Unsa may pagtuon nimo sa ako ang kasing-kasing bato para ipuyo nimo dinhi sa balay ang imuhang kabit. Unya alos kada gabi eh. Dili halos. Kay gabi eh, gabi eh. Gapuyat mo og istorya. Mugawas mo nga kamong duha. Murag ka mo ang mag-asawa na himo na lang kong katabang ning balaya. Nakaubot na sa akong mga kinikanan ang sitwasyon. Giingnan ko sa ako ang mama. Ayaw pagtinanga diha. Dili mang kapungkol. Dili mang kabulag. Dili pod kabungol. Og siguro ado naman pod kay maayo nga kasing-kasing. Kinsa may asawa ang makadawat sa ingon ana nga sitwasyon. Giingnan ako ang mama, mura na kog katabang sa balay. Murag sila na ang mag-asawa. Matod pa sa ako ang mama precisely. Kortahan ang babae. Sila permi ang mag-uban. Gabi-iga istorya. Mutulog pa sa kwarto sa babae ang imuhang bana. May pa ang katabang. Kay ginarespeto pa. Pero ikaw, ginarespeto ka pa ba sa imuhang bana sa ingon ana nga sitwasyon? Wala na. Giingnan ko sa ako ang mama pagmata. Dugay na kaay kang natulog. Pagmata sa tinuod nga sitwasyon. Nganong magpaka-martyr man ka kung wala na igugma ang imong bana sa imuha. O gani nakabuhi pag-istorya akong mama nga medyo. Dili gyud maayo kay gitawag pa ni akong banag animal. Kay wala day matino nga lalaki bisag unsa ka babaero para ipuyo sa kaugalingong panimalay kauban ang iyang asawa. Og didto pud papuyon ang kabit. Dili wala na daw sa maayo nga panghuna-huna ang ako ang bana. Ang gusto gyud sa ako ang inahan karon. Nabiyaan ako ang ako ang bana. Giingnan ko sa ako ang mama pauli din hi anak. Pauli. Kay mabuhi ka nga wala kay bana. Timan ika na. Buhi pa mi sa imo ang amahan. Ayaw pag-antos. Grabe na ang kasakit nga imong gibati. Ayaw nagpugngi ang imuhang gibati. Ayaw na sige dugangi ang kasakit. Nadurog na ng imuhang kasing-kasing. Tungod sa ihimo sa imuhang bana, tama na ang pagbulag-bulagan. Dili na gugma ka ng imuhang gibati, garbo na ka na. Nganong magpabilin ka man sa maong sitwasyon kung wala na'y gugma ang imong bana sa imuha. Monica Runagaw na una ko, mami. Kung unsa gayud ang angayang buhaton, tama ang ako ang mama. Nadugmok na ang akong kasing-kasing sa kasakit. Perte na na akong payata. Niwang na kaayo ko, mami. Pili na ko makakaon og tarong. Wala na pod ko'y tulog. Mao nga, nahadlo ko. Maikamatay na ako kining akong sitwasyong karon. Walay og mami tabangi ko. Tambagi ko. Unsa man ang angayan akong buhaton. Tugan kaing salamat. Og dinhi na lang kutob. Kanimo matay na horon. Diana.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Kapag rayo
1: kadali lang. Sige, sige. Go on. Sige na, palayan ang rayo.

0: nga mami, kabalo ba mo nga ang Kidiaki Vitamins adunay sobra 20 ang lain-lain nga sangkap ni ini? Ana ang makapaligon sa bukog, pampatangkad, makabright, maayo ang tulog, makagana sa kaon, makalagsik yud sa panglawas. Sulayin ninyo kini sa inyong mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, mag-Kidiaki Vitamins. Timan eh, basta yaki, yummy. Kidiaki Vitamins, mapalit sa mga butika.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Dear Mommy Joy,
4: Dear Mommy Joy,
3: Mommy Joy.

Grabe yun ang Milunga Gold ba, mga ka-joiners? O kanyang kiniyaki vitamins, story mini Sir Loy. Grabe yun na ka-epektibo, mga ka-joiners, no? Kanyang kiniyaki vitamins para sa inyong mga anak. O kanyang Milunga Gold para ni Adtong Adunay mga rayuma, bukol-bukol, o sakit sa kalawasan. Anyway, thank you for watching kay Hannah Grace Magno. Shout out daw Midari Asalapinigan, Mami. And also from Kisan Hasi, Mama Luba. Salam Mami Joy Mapia Malulom sa Tagasityo Agakan Pagalungan and Hexagon Green. Mami Joy, good afternoon po. Pa-shout out naman po beautiful ladies of Hexagon Kabakan, sila Helen GG Annalyn, Grace Lai at Cheryl. Pa-request po ng song Libu-libong Buwan. Thank you po, and also thank you Ellen sa mga ing Iligan na Agbot. Thank you for watching. And Jane Lynn Masangay, shout out watching from Neo Bataan. Shout out ko diha sa Panlaisan. Request kog song Malaya Ka Na. O, butan na lang nato diha, daan ka ng mga request. Oo, para unya ato na lang i-play na. And also from Jeriel Moanag, shout out Mami Joy, Adi Cruising Pagsayawan, Manodo Smith, shout out lang kila Andolana, si Nana, si Babay, Ali, si Ina, si Bulaw, si Ami, Dato Ahmad, nagikinig sa'yo. Thanks Mami sa pagbasa, kay Jan Jan, request ako ng song, Masarap Ka Lang Kapag Lasing. Merong ganon. Oo, ayoko ninyong binuangi ha, ng inyong mga kanta. Mayroon ba talaga? Masarap ka lang kapag lasing? Ay talaga, yun siguro masarap. Sige daw, gusto kong marinig yan mamaya. Salvador Sumating, hello Mami Joy, good afternoon Mami. Shout out Tagasityo Batiano. Sumating, Masangay, Tumanggong, family. Watching from Metro Manila. Thank you po Mami, ingat ka po Mami. Kala ko ba paglasing, wala nang umoy, wala nang alam. And Michelle Mapayo, maayong hapon Mami Joy. Shout out po ila mamay ug papay nga naminaw nimo Mami, ug sa ako ang manghod nga nag-birthday karon. Kisa may pangalan ni manghod nga nag-birthday. Happy birthday. Request po ng song Mami, Happy Birthday. Salamat po. Tata Angas Batilaran, thank you for watching. MJ Pusoga Dionaldo, good afternoon Mami. Shout out lang ko sa Morcellias family and Lapating, watching from Bualto, Luna, North Cotabato. Request ko og song Sabihin. Salamat Mami. Almayra Dicalnan, good afternoon Mami Joy. Pa shout out from Paglat, Maguindanao, Dato Aban Mami. Shout out lang kami dito sa kampo, nagauling sila si Ryan, si Tintong, Bapakulaw, si Mokong og si Janjan. Thank you po. Bongbong Tinoy, thank you for watching. Villasita Caligonan, thank you for watching.

0: Ignacio. And also, Boss Makusang Aquino, thank you. John Marvin Belono, good afternoon. Always listening from Barangay Inog og Biket North Cotabato. Jeffer Bangkiling Masanggid, hello mami, maing hapon mami, greet ko taga Kaobi, ag Masanggid family, Kalugmok Monson. Jeffer Bangkiling Masanggid, greet si Aji Masanggid, Alia Faye, dapat lang nga biyaan niya ayang bana mami, og dalo niya iya mga anak. Oy, para ni sa ato ang letter sender na si Diana. Thank you kaayo ana Alia Faye. Stella Fernandez, naunsa man taon ka, oy. Gipaabot pa man nimo og pila ka bulan, grabe pud nimo katanga. Suko kaayo si Stella. Papili og asa siya kung kabit iya pilion, bulagidag ko naman imo mga anak. Dili man kapungkol, manarbaho di ay ka, nabuhi man gani. Asa na ni nabuhi man gani ang ulod, ikaw pa na kompleto imo lawas. Da. Suko kaayo si Stella bita, no? Sige, salamat kaayo anang inyong maayong panghuna-huna. Nadungog na karon ni Diana. Then siya Alamada Pabro, maayong hapon mami, diri sa Amua, poblasyon sa Carmen, Cotabato. Wala ulan. Taligsik lang jud mami, patugtog og kahit maputi na ang buhok ko. Salamat. Wa man akong partner diri. Wa na'y mag-record sa anyang request. Thank you Tokyo. Pa-request daw ng song mami, Perfect by Ed Sheeran. Jane, was out. Siguro ni shout out po sa Layog Pagalungan. Greetings from Dato J. Dato J, hindi ito wash out. Shout out siguro. Salamat. Jeriel Muanag, Mami Joy. Pa-shout out na ako akong Uyab sa Pantuyan. Hello Uyab, diha sa Pantuyan. Haron Gambangan, pa-shout out Mami Joy sa mga anak ko na sila Haisa, Hasanuddin at Hasan na napakakulit from lower sentro ng Tupig. Loy, asa namang galoy? And also, kay Mark Anthony Guansing. Taga ng mga request diha kahit maputi na ang buhok ko. Mark Anthony Guansing, shout out kay Sabrina Mami Gamaoy, watching always. Sama na si Sabrina, bata pa na. Painaragod na og kidiyaki vitamins. Di ba magsige na lang nagpangayog kaon og matulog. Boss James Batinoy, watching from Digos. Mga ka-joiners, mubalik pa kita pagkahuman aning usa ka-awit. Asa na tong unsa diha na masarap?
1: Pagkatapos ng malaya.
0: Oh, pagkatapos ng malaya. Okay. Heto na.

0: Eksaktong alas 2 na po ng hapon mga ka-joiners. Saglit lamang po at pakinggan po na muna natin itong ating programang 5 minuto na nakasanayan na po ninyo. Ito, pakinggan po ninyo ito ng mabuti dahil ito po ay tungkol sa Belongga Gold. Ito na po.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.
3: Moshi Moshi Shiki Yaki.
4: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dilaw. Law turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigungangan ug maoy unod sa Belongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Belongga Gold kung ang inyong gibati mao kini ang atong ginahisgotan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang dito di ba lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan, maayo ang pagka-proseso. Mao ka ng hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Belongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Belongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Belongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog ng mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag ug nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung nagakaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton sa pulso. Rest, no? O uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga doon ay daot ang epekto sa immune system. Oh, mo na usahay nga masuko sila no, pasensya na po pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Belongga Gold nga pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Belongga Gold herbal capsule, mapalit na sa mga butika.
5: Sumala sa Journal of the American Chemical Society,
1: ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Dinhin na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.
0: Siyam na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng ala una ng hapon. Ayon, nagsugod na punta sa ikaduhang oras sa ato ang programa mga ka-joiners. Bago nato balikan ang ato ang letter sender, ani asay o sa kaawit para po sa atong tanan.

14 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alas 2 po ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at babalikan na po natin ang ating letter sender. Bago po natin makalimutan, siguro nainip na po si Diana sa kahihintay. Usually pag 1 to 2 lang po si Mami, nasa 40 minutes kailangan na natin na balikan yung ating letter sender. Magandang hapon sa iyo, Diana. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, sobrang napaka-martyr mo, no? Pero hindi kita masisi. Kay wala may inahan nga gusto nga mabungkag ang pamilya, di ba? And besides, ako nagatuog yud nga kita nga mga asawa maugyud ang pinakadako nga role sa pamilya. Sa pag-amping sa pamilya, di ba? Ang pagsabot, ang kataas sa pasensya, kita gyud na ang naadiha. Kay ang bana, mutunol ramana kung unsa ang iyahang madawat para sa ato ang panginabuhian. Kita mangyud tong budget officer. O gani man, kailangan maging wais ta, di ta mabuybuyan, di ta mayaw-yawan. Kung iguurata nagadawat o kwarta sa ato ang bana, ang uban ginasulat gyud kung asa maadto ang kwarta. Kay adunay mga higayon kanang ginapangandaman nila. Adunay mga higayon nga labi na og magkalisod na siguro si mister sa pagpanginabuhi. Adunay mga higayon nga magsusi eh. Asa na naman di ay tong kwarta? Di ba bago lang ko naghatag og kwarta sa mga mauni-mauna? Muna importante gyud nga nakasulat dapat kung asa nag-adto ang iyahang kwarta. O gani man, importante gani gyud usab kita nga mga asawa, wife ba? Oo, kita nga mga babae, dapat na agyud po tayo kaugalingong income, na tayo kaugalingong pangita. Kaya nga no, lisod kaayo, bisag mapalit o niya at lipstick. Buta ulaw kaayo nga mga ayo pata sa ato ang bana. Diba? Oo, muna kita, bisan og ganang uban na ara sa balay, nagapangita gyud og pamaagi nga makabaligya-baligya og bisag unsa diha. Kana bang kalipay niya nga naagyud siya kaugalingon nga kwarta para kung aduna siya'y gusto, iyang mapalit. May pareha sa uban nga dagko og mga negosyo ang mga bana. Kay ang mga wife nga naara sa balay, mangayog yun na sila allowance kada bulan. Dili ko niya gusto patrabahoon. Ah, okay, no problem. Pero tagaig ko og ingon ani kada bulan. Mag-unsa na lang ko sa kaugalingon ako nga gusto. Pero iba naman ikaw, Diana, no? Grabe ang imong pag-antos. Ingon pa sa ato ang ka-joiner ka kanina, hindi ka naman siguro tanga. Sobra na ang pag-antos nimo. Kahit na ingon pa nimo, dugmok na ang imong kasing-kasing sa kasakit, sa gibuhat sa imong bana, nagbubulag-bulagan ka pa rin. Kay mas kipili nimo na intak ang imong pamilya. Pero kabalo ka, dili na gud na siya maayo. Kahit papaano, wala may gusto nga mabungkag ang pamilya, pero kay kung nawala na ang respeto, puro na lang kasakit, teka muna. Siguro kailangan ni mo post o sa ginawa sa uglaom, paghuna-una po og maayo para sa imuhang kaugalingon. You're always thinking of your children. Nakalimutan mo si children, mudako na sila. Ug maabot ang panahon na magkanya-kanya sila sa ilahang kinabuhi. Unya kung ikaw natiguwang na sa sige pag-antos sa ilaha pag-abot sa panahon, ikaw ang makaluluoy. Ikaw ang nabilin ng mag-inusara ug luoy ang kahimtang. Kay wala nimo na pangandaman ang imong kaugalingon sa pagkatigulang sa dihang batan-on ka pa. Ayaw. Ingon ako, dili man ato gusto nga mabungkag ang ato ang pamilya, pero pagbilin pod ug para sa imuhang kaugalingon. Ano mag-antos man ka sa pagkakaron? Kabalo ka tama ka ayo ang tambag sa imuhang inahan. Grabe na ang imong mga pag-antos. Grabe na ang kasakit nga imong ginaagwanta just to hold on nga dili mabungkag ang pamilya. Pero paano ka?

ayaw na ipamugos ang imuhang kaugalingon. Magtira ka naman para sa sarili mo. Magtira ka ng kunting respeto. Pati ikaw, kung hindi mo na igagalang ang sarili mo, paano ka igagalang ng ibang tao? Pinamukha na sa imuha, harap-harapan na gyud ang panluloko. Musuksok lang gihapon ka, tungod kay wala kay trabaho, naunsa ka. Kadaghang pwede trabahoon. Nabuhi naman gani ang imong mga ginikanan nga mga edaran na. Unsa ilang mga trabaho karon diha, magtrabaho ka. Mag-apply ka og trabaho. Daghan pang trabaho nga pwede ka. Magnegosyo-negosyo ka. Kung dili ka muhawa diha, wala kay maayong panghuna-una. Basi maabot ang panahon, pati ang maayo ni mong panghuna-una, mawala. Mauna nga ingon ko, pagbilin o gamayng respeto sa imong kaugalingon. Makigbulag ka na og tarong, makigistorya ka og tarong. Kay kung magmagahi, naamantay balaod at ubanga dito. Ayaw na ipamugos ang imuhang kaugalingon. Daggo na ang imuhang mga anak. Bahala na sila. Kaya nga no, dili man magpabilin sa ato ang poder hangtod sa hangtod. Makagraduate lang na og eskwela. May mag-asawa pa sa kanila na hindi pa nakapagtapos. Hindi mo rin yan mapipigilan. Wala naman sa mga kamay natin talaga kung ano yung kanilang kinabukasan. So ipaubaya mo na sa kaitasan ang sitwasyon. Pero ang imong kaugalingon, in town, hatagi po dugi kayon. Ayaw pag-antos sa kasakit sa pagbati ni mo. Kay dili ka bulag o dili ka manhid. Ayaw sakita ang imong kaugalingon sa usa ka taong malay pulos. Walang kwenta. Maabot ra gihapon ang panahon. Magsawa ng babae sa iyaha, biyaan ra na siya. Og moabot ang panahon, masakit na siya mag-inosara. Murag gimaldis yun. Tinuod ka ina. Diha na na ang mga pagsisi. Tanang na mayagpag sa pagpapasarap sa buhay. Minsan nakakalimutan ng mga taong yan eh. Nanaay kamatayon. O pag nagkasakit yan, pag nawala ka sa kanya, doon talaga niya marerealize yan. Kung unsa ka kaimportante sa iyang kaugalingon. Pag-abot sa panahon, nga wala na nay umoy, wa nay latoy, biyaan na na sa babae, kay matigulang naman po ng babae, wala ta kabalo kung unsa ang preparasyon na ng babae sa iyang kaugalingon. Sa kadugay na anak niya sa abroad, wa ta kabalo. Kung naminyo na, o kung wala man naminyo, na anay maayong balay dito sa ilang lugar, na ay mga negosyo, na ay kwarta, so nagkataon na giganahan siya mag-stay sa imuhang bana, tanawa ra gud na. Sa pagkakaroon, ma-challenge pa ang babae kay naa ka. Pero kapag wala na na siya kakompetensya, o maiba naman ang situation. Kaya siya naman ang musalo tanan, di ba? E karon, kung hindi siya nasanay sa ingon ana, sama sa imuhang ginabuhat, mag-unsa siya. Makauna-una po na, ay teka muna, nga nung ako man, di ba? Di man nina ko mga anak. Di man ako ni sila responsibilidad. Ang sarap ng buhay ko. O bakit ko pahihirapan ang sarili ko? O di ba? So mauna ang panahon nga, siguro, ikaw po, naa ka na sa, naka-move on ka na. O di ba? Na-realize na po ni mo nga, tama lang ang imuhang gibuhat. Kahatagan o binlan o pagtagad ang imong kaugalingon. Ayaw ibuhos tanan. Sayop kaayo ka ng puro na lang anak, puro na lang anak. Sayop kaayo na. Unya pagkadako sa mga anak, nagkanya-kanya, bisang gani text o tawag, makalimot na sa inahan. Kanang gamay pa ang mga bata, sila ang kita ang ilahang kalibutan. Kita lamang ang mahal nila, palangga nila. Pero pag mga daggo na, may mga trabaho na, tingala man ta, o makahuna-una panagginikanan, musang pitra ng ginikanan kung aduna.

mga panginahanglan. And anak na, niya, sige na pa, bulyaw eh, sige na tudlo eh, di ba mga suko na, nga banha kaayo ka, alingog-ngog, samok kaayo. And anak na, busa ang panahon, niya, ikaw nagkatigulang na, wala lang mani mo na enjoy ang imuhang life. Tungod sa ilaha. Niya, pag-abot sa panahon, natigulang ka. Sila, nakakabot o kaugalingon nilang pagkinabuhi. Unsa na lang ta sa ilaha. Hinana ka, dapat maguna-una. Dapat maging masaya ka rin. Gawin mo na maging masaya ka rin. Ayaw pagmukmuk. Ayaw pagsiluti ang imuhang kaugalingon tungod kay nagmahal ka. Tungod kay gusto mo maging responsable. Gusto mo, pwede ka naman na maging responsable, magmahal, at the same time, kanang malipayon pod ka para sa imuhang kaugalingon. So ang akong tambag, biyae na uli sa imuhang mama aron makahuna-una ka dito kung unsa ang maayo ni mga buhaton. O siyempre, usbo na ko, istorya ang maayo ang imuhang mga anak. Makasabot ra na sila. Sila ang papilia, padesisyon na kana sila. Inana lang na kasayon, ayaw pugsa ng imuhang mga anak. Kay baka pag-abot sa panahon, ikaw pa ang basulon. Tanawa, bugus-pugus minimo, muuban sa imuha, unyawa man kay trabaho, di man minimo mapaiskwela, di man minimo mahatag ang tanan-tanan sa amoa, ayaw. Sila ang papilia kung asa nila gusto. Kay naana sila hustong gulang. Kung below 7, kana sa inahan gyud na. Pero kung 7 above na, hindi na kailangan. Mo ka na ang akong matambag sa imuha, Diana. Pati ako, naglagot na po ni noon. Naglagot ko ni mo. Kay grabe ni mo, ugti na nga. Kadugay na sa panahon. Manong wala ni mo na gibiyaan. Biyain na na. Karon, pagbiyaan na ni mo, pagmubiya gani ka, Diana, ayaw tong adduon ka, suyuin ka, mubalik na pod ka. No. Pag magdesisyon ka og biya, wala nang balikan. Biya gyud. Kay katawan lang ka, ana. Oh. Alsa kag potos nimo, giadto ka, lockdown na pod kag balik. So, manganad ra na siya. Mura kinahanglan pag bulag, bulag gyud na. Ayaw na, wala nang balikan. Muna nga, ang magdesisyon ka, kailangan sigurado ka na sa desisyon mo. Hinaot pa unta, Diana, na mahimo ni mo kung unsa gayud ang tama. O manghinaot kung maabot ang panahon, ma-realize ni mo nga tama ang gisulti sa imuang mama. O hopefully, kaning akong giingong karon sa imuha, maabot ang panahon, makaingon pod ka nga tama si mami. Nga nung mag-antos man ko, na naamang ko'y kaugalingong kinabuhi. Diba? At imanay mong kaugalingon for now. Tama na muna, nga puro na lang sila. Dagang salamat kaayo sa pagpaambit sa imuhang kaagi. Og hinaot paunta, maabot ang panahon, makasulat ka og utro. Kung sa imuhang desisyon, unsa man ang nahitabo. Tagang kaing salamat. 33 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. I mean, alas dos ng hapon nga pala. Nawala man ang ato ang mga koanloy. Nawala diri ang akong mga unsan eh. Katong taas kaayo ang mga saan na ba sila? Ato ta sa Picas, oo, si Jeffer. Si Estela Fernandez. Mauto ingon niya na unsa man taon ka. Oo, ipaabot pa man nimo og pila ka bulan. Grabe pod nimo, katanga. Suko pod kayo. Pero tapos na nato siya gikuan ko. Si Densya Alameda Pabro. Maing hapon daw ba, medyo dari sa amua sa poblasyon sa Carmen, Cotabato, wala ulan. Taligsik lang, tapos na pod na siya. Si Tokyo. Oo. Asa na si Tokyo? Si Jane. Tapos na po si Jane. Kana, sa Chela. Si Isa Marites Maglintang. Ayan, mami, greet na ako si Isa Emery sa Mua, watching from Mati.
And also from Villasita, Kaligunan, Mami, labian among greetings. Sorry kaayo ha, kay nawa ta diri sa cellphone. Manudos month, Mami, napakasarap kinain nila haniya, Iman. Shout out lang sa kanila. Thanks, Mami. Request ako ng song, Mahal, Miss Nakita. And also from Jeriel Muanag, request ng Mahal na Mahal Kita para sa akong uyab. And also from Romy Magno Gibo, hi po, good noon po, Mami. Shout out ko dere sa Marayag, Lupon, Davao Oriental, from Pagsayawan. Yan lang, Mami. And Flor Masunag, Mami Joy, good afternoon. Shout out sa ako ang mga friends na akaroon sa panlaisan, Mads Janetes o Hinetes, o si Mads Delma. Salamat, Mami, sa pagbasa. Watching from Davao City. Mami, request ko og song Pangako. And James Diola, oo, paki-play ng song Sigurado. Ano na yung mga kantang may dada, no? Bong Mandabon, Dalid, good PM, Mami Joy. Pa-shout out ko sa mga Dalid family watching from San Fermin, Manay, Davao Oriental. And Mary Jean Condimina, shout out lang ko sa ako ang asan na to? Tora. Shout out lang ko sa ako, Mama. Salamat po. Mino siguro sa kakatiil man eh. Aisa. Asa na? Rayman Manuay. Good afternoon po. Shout out watching from Barangay Buling Gutod. And Aisa Tuba Pisukan. Afternoon po, Mami. Pa-shout out watching from Barangay Kapasnan. Hi, maduling mampunta, malibat mampunta aning. Oo, kalit lang og kawala ang ato ang monitor dere sa kuan, no. Oo, murag na human ba anang naputol na onya nawala. Anyway, mga ka-joiners, 36 minutes na po makaraan ang alas 2 po ng hapon, na anata sa ikaduhang oras sa ato ang programa dinhi sa ato ang Dear Mommy Joy. Mubalik pa, kulat lang na iusa ka maayong kanta para sa inyo.

0: Dali nawala ang hopong sa tiil sa anak ni Gloria Mendigorria, si Jinjin. Taga-poblasyon Kidapawan City kini siya. Kay ginhaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Ay, gribiri yun siya, sir. Kanang gididaan ganit siya sa mga midwife na dilipa ang kundiri sa mga center, kaya tujog vital, kaya mahadlok sila, kaya naku kay iyahang batiin. Sige naman ito niyang gihaplasan sa kuan, Yaki. Na, naku posra, pag humaniag panganak, nawala na yun.
0: Mauka na ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo mga higa. Mao nga angayan lang na masulayan ninyo. Mapalit ka na sa mga butika.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy,
5: Dear Mommy Joy,
4: Mommy Joy.

42 minutes ang po mga ka-joiners. Makaraan ang alas 2 po ng hapon sa ikaduhang oras po sa ato ang programang Dear Mommy Joy. Kumusta po kaha ang mga taga Misamis Occidental? Kumusta po ang atong kapitan diha sa Barangay Huyuhoy? Maayong hapon sa inyong tanan diha. Og ingon man ang mga taga Osamis, ang mga taga mga tanang taga Tangub City o Dipolog, Pagadian, Iligan, Lanao Sur and Lanao del Norte. At ang ininyo ang amuang mga pa-contest, no? Para sa nagsingabot nga December para na atay lingaw mga ka-joiners, simple lang kaayo ni nga dula. Oo. Amo nang ipahibalo sa inyo, puhon, pila ka adlaw, kung unsa ang inyong buhaton og makadawat kamo og cash sa kung kinsa kadtong pwedeng makadaog sa atong dula sa kahanginan, ha? Antabayanan po ninyo yan. Dinhi sa ato ang programang Mommy Joy og ingon man sa ato ang mga post sa ato ang mga produkto. Sa makausapa, daghan kaing salamat sa tanang nagasalig sa ato ang mga produkto sa Yaki sama sa Kidiyaki Vitamins para sa ato ang mga bata og ingon man ang ato ang kaning Bilongga Gold na talagang epektibo gayod sa rayoma, sa mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kadtong wala pa nakasulay-sulay ninyo, no? Sa kadaghang mga produkto nga ginapaila karon mga ka-joiners, ayaw mo pag libog. Sulay ninyo ang mga produkto sa Yaki kay mag 18 na katuig ang ato ang mga produkto o tested and proven na gyud na siya. Oo, kadtong mga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produkto, daghan kaayong salamat. Protektahi ang inyong kidney pinaagi sa pag-tumar o Yaki Herbal Capsule para dilipod mo ma-prone sa UTI. Ha? Kana maghahatag po doon galagsik sa ito ang panglawas tungod kay daghan ang nagkalain-laing mga herbal nga nasagol ang Yaki Capsule. Mauka na ang pinakauna nato nga capsule sa Yaki. No? Kauban ang Yaki Liniment Oil. Salamat usab sa padayon nga nagasalig sa ato ang ganado capsule. Oo. Salamat kaayo sa magsigi og padala og mensahe. Matud pa ni ayo lang hisguti among pangalan pero grabe gyud ang ganado capsule, no? Kay dili mi makapoy sa amo ang trabaho. Sa matag adlaw. Pag uli namo sa gabi, astig pagyud kaayo para maglabing-labing kay misis. Busa, nagapasalamat sila sa ato ang ganado capsule. Kana wala pa nakasulay, pwede po na ninyo sulayan.

panarigikan kay Sheila Soliano Ganzan. Matod pa niya, good afternoon, Mommy Joy, listening from Banisilan. A piece of advice lang po para kay letter sender. Seek legal lawsuit, pa-advise sa PAW kung unsay angay buhaton, duol sa DSWD para giyahan ka kung unsay angay para sa imuhang mga anak. Ayan. No, tinuod ka ayon na siya, pero para kay Diana, gihimo na to nga sayon ang tanan nga mag-istorya na. Pero kapag ka dili maghatag og maayong nga istorya, suporta sa mga anak, then that would be the time na mo agigyud ta og legal, no, para sa suporta. Kay sa tinuod lang, pwede gyud na ikabilanggo sa imong bana o kanang babae, kanang ilahang gibuhat, ilabi na kay naara gyud sa ilahang panimalay. Tinuod ka ayon na. Salamat ka ayon, no, sa ato ang ka-joiner. Og sigurado nagapaminaw pa karon si Diana. Pero para sa sayon nga pamaagi, istorya sila nga mag-asawa, magkasundo sila, og dili man si Diana mismo ang magpasuporta kundi ang iyahang mga anak, og maupod kadto kung pilion sa mga anak ang magpabilin sa ilang papa, then okay ra. Oo, kay choice man nila na. Para dili pod na moabot sa punto nga si Diana pa ang masisi sa ilahang mga anak. Pero kay kung matigas ang bana nga dili magsuporta, aw, klaro ko ayo nga adto gyud ta modangop para mahatagan og legal action, moadto ta sa public attorney's office para mahatagan og legal action, matambagan kung unsa ang angayan buhaton. Pero kay kung magmasulundon, walay mamahimong problema para mahimong hapsay lang ang dagan sa tanan. Salamat kaayo sa maong panghuna-una. Naapatay text diri. Mami, pa-request daw ng song Sabihin by Zell. Thanks daw. And also from Masinaring Andoyo Dongs. Shout out daw, Mami, watching from Pagadian. Ayun. Oo. May hapon sa mga taga-Pagadian. Ang makaabot dito, mao ang 102.3. Oo, kusog ka ita diha sa may Pagadian. Salamat, good kaayo. Og kompleto po ang ato ang mga produktong yaki diha sa Pagadian. Ha? Distingin ninyo kada mga ka-joiners. Sabi ko nga, daghan kaayong ginapailang ang mga produkto karon, pero sulay ninyo ang 18 years na nga naa sa market nga nakatabang sa katawhan ang mga produkto sa yaki. Naapay text sa ato nga ang ako ang bana, Mami, dili na nagasuporta sa amo asukad nga nakatrabaho na ko. Isa ra kabuok ang amo ang anak na ana sa college hapit na mahuman. Unsa may akong buhaton kay masuko man siya, inig pangayuan. Ayog pakauna, oy. Kala mga inana, di na naghatag og kwarta. Ayog pakauna, ragod na. Unya og manguta na nga noy pagkaon, yun, wala man kay gihatag nga kwarta. Unsa may imong kaonon, wala man ka naghatag. Kanang imong anak, college na. Siya na mismo ang paistoryahon nimo sa iyahang amahan. Nganong ikaw pa man? Siya na mismo ang maningil sa iyahang papa. O di ba ikaw, back up ka na lang. Lisod na kaayo ka ng mga inana karon ng panahon. Nga inig na antay pangita, ang bana. Magsigi na lang og lingaw, magpalami na lang para sa ilang kaugalingon. Murag dili na gyud na siya maayo. Kanang imong anak, malapit na magtapos sa kolehiyo, siya mismo paistoryahon sa iyahang amahan kung unsa ang iyahang mga panginahanglan. Oo, siguro ka na imong bana, wala na nagakaon diha sa balay. Diba? Ako dili na kumuingon sa imuhang biyae o unsa pa. Kay kabalo gyud mo kung unsa ang angayan ninyo nga buhaton. Kay kung ang itong problema ho na kana sila nga ingon ana, niya na nga tigulang na ta.
istoryahan na lang. Lisod na kaayo nga muhawa ka pa karon, patapos na ang anak mo, patapusan na lang yun na. Kay pagkahuman ana, wala na kay problema. So kung muabot man ang panahon, nga dili na ikaw ang piliun, ano magpabilin? Biyaan na po din mo. Magkinabuhi ka para sa imong kaugalingon, nga malingaw ka. Nga nung magpasakit man ta, nga nung silutan man nato atong kaugalingon, tungod sa bana, kay nga no, tungod kay kasal, pag-sure, oy. Nga naman sila, namroblema ba? Kay tungod kasal? Namroblema ba siya sa inyo, ha? O, daghan kaayo karon ang mga mag-asawa ngayon ana ang sitwasyon. Luoy kaayo. Napay mag-asawa, magsigig-away tungod sa kwarta. Naunsa naman in taon, oy. Kung balikan lang ang higayon, no, ang panahon, ang tinuod lang, ang lalaki mangyud ang responsable para sa panginahanglan sa pamilya. Maayo na lang kaayo kung ang asawa nagkunauna po na apoy trabaho kay makatabang. Pero para ikaw ba na, mususi ka og

kaulaw po. Kay responsibilidad mang yun na ninyo, kamo ang haligi sa pamilya, kamo ang dapat nga mamroblema sa mga panginahanglanon sa inyohang pamilya. Unya kung una ay trabaho ang inyong asawa, isalig ninyo, ulaw-ulaw po do eh. Mauna kung ako ang asawa sa mga inyong ana, dilig yun ako siya pakaunon ba? Promise. Saan niya pagpangita? Kung wala man siya giintrigo, baga na gyud kaayo siya naong, di ba? Nawaso ko na kay si Mami Hinoon, unsa naman ni oy. Nala mga ka-joiners, saglit lang ha, mubalik pa ang Dear Mami Joy.

Ayan mga ka-joiners, wala namang yun tayo oras, no? Sa wakas na human ang yun ta. Alas dos na sa hapon mga ka-joiners. Kaya sa tanan na mga ka-joiners nga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental, daghan kaing salamat mga ka-joiners. Syukran kaayo sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim sa nagkalain-lain ng mga lugar. Syukran kanulangon na pahikinig siya kanu programa tano, Maranao ka man, Maguindanao, Tausug. Syukran. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. O siyempre sa atong mga ka-joiners diha sa Dipolog City, ang mga nagapaminaw sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog, kauban nato dito si Sir Joel Elio. Og sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ingon man sa tanan natong mga ka-joiners sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Og siyempre ang ato ang 102.3 din sa North Cotabato, nga layo kaayong gilagputan. Hangtod din sa Pagadian, sa Cotabato City, Lanao. Kusog kaayo ang ato ang programa. Daghan kaayong salamat. Og sa ato ang mga ka-joiners, mga naka-online karon diha sa kanang nagasunod diha sa San Isidro, no? Medyo na atay problema karon diha tungod sa kusog nga hangin nga nahitabo. Og sa tanang mga naka-live, daghan kaayong salamat mga ka-joiners. Sabi ko sa inyo, subukan ninyo ang mga produkto sa Yaki, hindi po kayo magsisisi, ha? Huwag ninyong ipagdamot sa mga kapitbahay, mga kapamilya, yung mga produkto natin. At proud na proud akong ipakilala talaga sa inyo na subukan din ninyo itong Bilongga Gold. Kasi karamihan sa mga tao ngayon nagda-dialysis dahil sa mga maintenance sa rayuma. Nasisira ang kidney nila at saka kailangan pag may mga maintenance na po tayo mga ka-joiners, kailangan natin magpa-laboratory every 3 months or 6 months, no? Pero pag may tama na, regular na gyud na siya mga ka-joiners. Kasi minsan yung mga iniinom ninyong gamot, mga synthetic drugs, hindi ninyo na mo-monitor, nasira na di ay ang atay, nasira na di ay ang kidney, no? So, ampingan na to kana mga ka-joiners. Sa mga constipated, isod ka ayong magpagawa sa ilahang hugaw, magpa-colonex ta, no? Para malimpyo ang ato ang intestine, ang ato ang gut, mga ka-joiners, no? Kay ang tanan nato nga mga balatian, nagagikan gyud na sa ato ang mga intake, nagagikan sa ato ang mga tinae. Muna nga kinahanglan, limpyo ang ato ang tinae para walay motubo nga balatian sa ato ang panglawas. Hinaot punta mga ka-joiners nga masabda ninyo na health is wealth. Kayamanan nato ang ato ang maayong panglawas. Kahit na gaano karami ang pera mo, kung may mga bibigat na tayo ng mga karamdaman, hindi na tayo makakain ng maayos, hindi na tayo peaceful, madalas nag-aalala na, stress na, pagka minsan, yun pa ang nagiging dahilan para matapos ang buhay po natin. Sabi ko nga, kung hindi pa talaga panahon, maraming paraan si Lord para gumaling tayo. Pero kung sadyang hanggang doon na lang talaga, kahit anong gawin, yun talaga ay hindi natatawaran. Maraming salamat sa patuloy na pagsunod sa ating programa. At kasama natin sa KTL si Dan Dalandan, James Palmahel o Louis Simon sa Caraga. Partner ko po ngayon, Sir Loy Rosario. Kay wala si Mama Poms. Pero huwag po tayo makalimot mga ka-joiners, ha? Napaka-importante po nito na huwag tayong makalimot laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Alam po ninyo, napaka-importante yung sinasabi ko na maging masaya po tayo kasi kung lagi natin iisipin yung mga bagay na nangyari na, wala na po tayong magagawa. Huwag din natin problemahin ang bukas, wala naman kasing pangako. Ano ang importante ngayon?
Kaya ipagpasalamat po natin ang araw na to. Buhay po tayo, malakas. Nagagawa po natin ang kung ano ang gusto nating gawin. Happy birthday nga pala kay Emmy Blas, Albert Masukat, and also kay Leobert Malitok, Fidel Madandlo, happy birthday. And mauna ang tumurag tulura ato ka Facebook nag-birthday karon ha. Karon ay September 25 mga ka-joiners. Adlong Biyernes. O Sabado na po bukas, 28 po sa Lunes. Ayan po mga ka-joiners ha. Mag-ingat po yung mga lahat ng mga uuwi sa kanilang mga probinsya. Mag-ingat po tayo sa lahat po ng mga pagkakataon. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang mainit pa rin na hapon dito po sa Kinabawan City. Moshi Moshi.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, murag suko. Ani ano sa si Mami Joy? Bitaw mang higala. Ani ano sa mga tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Kumusta naman mo diha? Sama sa akong ginapanghinaot, pirmi nga unta, maayo pirmi ang ato ang panglawas. Kining Yaki Herbal Products, mga higala, makatabang kini kanato og maayo kay nakabalumi kung unsa gayod ang sulod niini. Og ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo. Sama ni ining Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. So ayan gyud na ninyo mga higala. Ang Kidi Yaki Vitamins o saka food supplement, vitamina alang sa mga bata na nagaedad 3 months old to 12 years old. Doon na kini taurine, L-lysine, chlorella, growth factor, B-complex, vitamin C o uban pa. Kung dunay responsibilidad ang mga ginikanan sa ilang mga anak, ang mga anak duna usab responsibilidad. Pila niini at timanon ang ilang kaugalingon, mukaon, maligo, matulog og sayo, mutabang sa mga trabaho sa balay, mag-eskwela og tarong, panggaon og respetuhon ang atong ginikanan. Mananghid kong mulakaw, dili makig-away, dili magsigi og laag, mag-study inig-uli sa balay, og labaw sa tanan, mainampuon dapat kita. Hindi lang sa mga kabataan, og siyempre, pangunahan nato nga mga ginikanan. Kay kita nakahibalo nga ang tanan ni ining kalibutan ay pansamantala lang. Maunay ginaingon nga ibutang ang tanan sa eksaktong panahon. Kay ang matagbutang, adunay kanya-kanyang panahon. Matulog, magmata, mukaon, manglimpyo sa lawas, og balay, magdula, ug uban pa. So sa nagkalain-laing panahon, oras ang atong mga ginagampanan araw-araw. Adunay oras sa pagtulog, di ba? Hindi kay ang oras sa pagtulog, magdula, baliktad. Dili na to baliktaron, ha? Mga bata, sulti usab ninyo si mama o si papa nga painumon mo og Kidi Yaki Vitamins. Kay aron mo dako mo nga himsog, tangkad og utukan kon bright, di ba? Garbo man pod da sa mga ginikanan kung bright ang ato ang mga anak. Magsigi lang dawat og medalya. O, di ba? So kung wala nato mapakaon ang atong mga anak og eksaktong mga pagkaon, ayaw kalimte ang Kidi Yaki Vitamins. Kay mao ka na ang magakumpleto sa mga pagkaon nga wala na hatag sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Ang Kidi Yaki Vitamins maayo gayud para sa mga kabataan. Suwayin ninyo kadtong wala pa makasuway. Mauna nga among ihatag kaninyo ang amo ang contact number kay kung aduna kamoy mga pangutana andam kami nga motubag. Ania ang cell number 0928-677-6731. O gani asab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga mensahe nga gipadala sa ato mga texter nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang paggagamit sa mga produkto sa Yaki nga gipadala sa ato nga text line 0928-677-6731. Text gikan sa cell number 09-07-575-6299. Hello Mami Joy ug Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay ang hubak sa akong mama abininyo na ulian gyud. Dugay na kay itong iyahang hubak kuya, daghan na kay siyang ginom nga tambal apan wa gyud maepekto. Sa dihang gipayatubara siya sa Yaki Herbal Capsule Kuya Loy ug Mami Joy, dali gyud siya kayo na ayo. Ang iyang hubak nawala na. Salamat pud kaayo kay amo pud siyang giplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Margie day ni kuya dirinhi sa mainit Iligan City. Line pang text gikan sa cell number 09-09404-0681. Mami Joy ug Kuya Loy, thank you kaayo sa inyong produkto. Kay maski sa akoa og ako ang baby 1 year old and 3 months na karon, tested yun me. Tested and proven na kaayo ang inyong produkto nga pagka-epektibo. Ako dati naghubag ang ako ang dalungan. Giim na lang nako og 3 ka kapsula sa Yaki Herbal Capsule na ulian yun sa dayon. Akong baby gipainom pud nako og Kidi Yaki Vitamins. Dali na kay siya matulog kuya og sipat pagyud kaayo, lingaw kay akong bata. Lagsik kaayo kuya, grabe gud kay energetic. Salamat jud kaayo sa inyong produkto. Mao tumin sa higikan sa cell number 09-09404-0681. Mo lamang kato Mami Joy ang ato nataga-aga higayon nga mga text daghanan pang nisud sa atong text line apan dalia sa oras oy. Kini ang atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory ang tagahimo sa mga epektibo mga produkto ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Mao kanang mga produktuha nga super epektibo sumala pa sa mga nakasulay na niini. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaing salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Dapat sulayipod ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Hoy, nak-nak. Unsa man ini kuha ni mos glado sa inyuhang iksam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang iksam?
1: Duh, dili pa oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw din na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunod ito sa kamot na to.
4: Unsa rin yung mamimu ato?
3: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyan Yaki Uwin.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
6: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
5: Glutagen C, Mami? Ano yan?
6: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
5: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
6: Sureness! Right away!
5: Yes! Thank you, Mami.
6: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
1: Joy FM!
0: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

Check your time. It's already 3:51 in the afternoon. Still with your favorite DJ on board. This is DJ Jam for Afternoon Joyride, only here in 105.7 Joy FM. Busted Joy and Joy. And we're back on track, mga ka-joiners. How's your afternoon treating you so far? You know, mga ka-joiners, maybe you're having a great day. Maybe you're counting the minutes until uwian, dismissal. Or maybe today has been one of those days where you just need your favorite song, a little fresh air, and somebody on the radio saying, kaya mo yan, bestie, ayan. Whatever your mood is, DJ Jam is right here with you. So relax, breathe, turn up the volume, and let's keep this tide moving. Anyways, mga ka-joiners, no, nag-greet po si ating Maricel dyan, no? Ayan, one of our avid listener, no, si ating Maricel. Hello, good afternoon kay ating Maricel. Sabi niya, good afternoon po, DJ Jam. Good afternoon, ating Maricel. I hope okay ka there, ating Maricel, no? Kung wala pa ka nakapangape, ating Maricel, naami ko piyake dere nga baligya. Ayan, very affordable, ating Maricel. And a healthier option for a coffee. 3-in-1 coffee, ating Maricel. So, try mo na yan, Ate Maricel. Dito lang po yan sa Kanami Building, of course. If you want to avail some of our Yaki products as well, available po lahat yan dito sa ating building, no? Sa Kanami Building. Pangitaan lang si Kuya Louie, o mulaylain nga, pogi na mga kuan, nga tindero, no? Ayan. Hello, hello, Kuya Louie. Oo, medyo matumal ba bentahan ngayon, Kuya Louie? Kamusta man, Kuya Louie, ah? Double thumbs up daw sabi ni Kuya Louie. Ayan mga ka-joiners, no, medyo maulan at mahangin po sa labas. Amping-amping takanunoy mga ka-joiners. Ayan nyo ang mga nagasundo silang mga sudyante, no. Ilang mga misis ang nag-work. Ayan, amping-amping po sa pag-drive. Kay mga ka-joiners, no, karong adlaw and possibly tomorrow mas mulakas pa po ang kaning atong nasinatian nga bad weather because of kaning Bagyong Queenie. So, antabayanan nyo po yung mga balita mamaya po ng gabi or ngayong alas 5 po maglalabas po ng update kung ano na po yung update sa Bagyong Queenie, mga ka-joiners. And marami-rami na po ang nangyari ngayong araw, mga ka-joiners, no? Atong mga barangay officials, hello, hello! Kamusta kayo dyan? Kaway-kaway mga barangay officials. Ayan, nalagdaan na po ang Senate Bill 2387. So, katong mga na ay nagplano, no, na anay mga nagkuhag si Usi Unta. Ayan. Hello, hello! Good afternoon sa inyo. Ayan. Sana masaya yung afternoon nyo, no, mga ka-joiners, no? Anyways, mga ka-joiners! Kung ano man ang problema mo, ka-joiners, I always believe na may lahat ng problema natin, may solusyon yan palagi. Kasi otherwise, hindi naman yan ibibigay sa atin, diba? Kung alam natin or kung hindi natin kayang lusutan yung mga problema. So kung whatever it is that you're going through right now, ka-joiners,

0: focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung maingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Nay uban maingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mupod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sulog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo, ha. Timanin ninyo, ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Red Den Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ito. Dito na ako ng isagundog ko. Kung di nakilabod ko, sinasanan ako ang sinasanan ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra, dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

Grabe naman yung naka-line up na music natin na mga ka-joiners, no? Grabe yung playlist natin this afternoon. Mapanakit! Lips of an Angel by Hinder. Ayan, mga ka-joiners. Sa mga nag-ano karon, nagalangi, no? Nag-yearn. Ayan. Yan yung proper term, eh. Yan yung ginagamit ng mga generation. Yearning. Ayan. Yun po yung yearning song, Lips of an Angel. When you're actually yearning for a love na alam mong tapos na, pero gusto mong balik-balikan yon, kasi yung love na yon, it made you feel whole, it made you feel alive. Ayan, so gusto mo siyang balikan, but you can't because you are in a relationship, and that's a big no-no, mga ka-joiners, ha? That's a big no-no in dating. You're not supposed to have another one if you're currently in a relationship. Ayan, no, dapat stick to one lang ka, mga ka-joiners, no? So kanang kapedera, no, dili na ka mag-stick sa other ano brand, mag-stick ka na sa Kopiyaki, mga ka-joiners. Ayan, very healthy na siya nga kape, mga ka-joiners, kasi may natural sweetener po kami, yung 7-in-1 namin, no, may mangosteen yun. Ayan, so grabe siya ka-healthy, mga ka-joiners. So mag-stick na ka sa ano, sa Kopiyaki, no? Ano nga, mangita pa mga kag-other brand, ganaan naman mi diri, naan naman ko diri. Ayan. Pero grabe din naman yung ano, mga ka-joiners, no? Syempre, sa panahon ngayon, mga ka-joiners, naaba kay ano, I really wanna know if naaba kay kaning gina-yearn pod, no? Dara nga tao, pero dili na pwede maimuha kay naana pod kay you are with someone and that person as well is with someone. Kuya Raymond! Oo, Kuya Raymond! Ayan, si Kuya Marlo rin, no, na makarelate po na sila na dara sa gawas, no? Ayan. Nag-yearn babud mo, mga ka-joiners, no? I hope that you're yearning for the right person, no? Siyempre, mga ka-joiners, sa buhay ganyan talaga. Minsan, no, feeling natin na right love and right person na, pero hindi pa pala. Ayan. So, which means, mga ka-joiners, no, na kung merong aalis, syempre may darating na much better. Ayan. Sabi ko, diba, mga ka-joiners, let's just be positive here. Bawal po ang nega dito, mga ka-joiners. Kasi pag na-stress tayo, if we invite negative energy, by all means, it affects our well-being. And that's big no-no, mga ka-joiners. Dapat hindi tayo ma-stress. Para iwas stress, mga ka-joiners, no, mag-glutagency, yung mga babae dara, mag-glutagency ta, no? Kay para ka ng mga kulubot na to, mga wrinkles na to sa itong face, mag-stretch na siya and maging younger looking tayo, mga ka-joiners. And of course, karong panahon nga medyo, you know, hindi natin maintindihan talaga yung panahon na pagbuntag, init kaayo, mga ka-joiners, no, mo kalitrag ulan nga prating kusuga pagkahapon. Ayan, number one po yung maapektuhan niyan is ating immune system. So, dapat po may panlaban yung immune system natin. Dapat nag-take tag vitamin C, mga ka-joiners, no? Of course, meron din po kaming Yaki vitamin C. Very, ano na siya, mga ka-joiners, pag gusto kang mag-strengthen, no? Mag-boost imong immune system, mag-take ka na og Yaki Vitamin C. Ayan, hello, hello sa ating mga estudyante dyan nga nag-aagi. Ayan, manguli na na ito, mga estudyante, no? Amping-amping mo kanunay, mga estudyante na ito, dira. Kayo ang pag-asa ng bayan. Let me know, mga ka-joiners, kung unsa ang status ninyo nga panahon dara, no? Kung asa man mo karon, nagaulan ba dara or kusog ba ang hangin? I hope that you are all safe, mga palangga. Ayan. Kung asa man mo nagpaminaw dara ron, thank you so much for keeping us company, mga ka-joiners. Ayan, keep safe po sa mga estudyante natin na umuwi na ngayon. Amping-amping mo kanunay. Coming up next, mga ka-joiners, no? This is a song that's all about finding hope and comfort in someone who becomes an important part of your life. You know, in real life, mga ka-joiners, we all have that one person who stays by our side during difficult times. Someone who listens, supports us, and makes things feel a little lighter. Ikaw, ka-joiners, sino ba ang wonderwall mo?
joiner. Ayan, whoever it is, give that person a wonder hug. Ayan, bigyan mo yan siya ng wonder hug, mga ka-joiners, no? As a thank you for staying by your side through the ups and downs of life. Ayan, this next song is called Wonderwall by the band Oasis. Mga ka-joiners, only here 105.7 Joy FM. Basta joy, enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yod na ko layo ang brakes sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang sir bato. Pet, pet. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Na koy igagaw nga nangupo ang TL diretsong abot na dere.
9: Oo.
8: Iko pagtesting nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
9: Do kapad lang ang yan,
8: no? Dora kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: G6 105.7 Joy FM.
1: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung mo ingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Saan mo ni, uy?
2: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
5: Ha, hi Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent ta mangud siya sa klase.
2: Ah, mao ba day Mads?
5: Ulag gi Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic Pads?
2: Na Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
2: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination,
5: ug uban pa. Hey, Pads, kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muadto na ko dito. Asa man sila makita, Pads?
2: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Putun.

0: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo, naa nay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naa na ta karon bag-o nga capsule, kaning ganado capsule. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado capsule makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado capsule, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Keta Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.

0: Na mo'y load?
1: Na ang ano man?
0: Patiksi ko be!
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
6: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka na ako raisa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy FM! Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM. Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
5: Buntag na Joy!
6: Buntag na Joy!
7: Joy!

0: herbal capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo, tay, murag agresibo naman ka. Ana siya siya mbana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagadlaon. Lao na baka nang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka, relax na ba diya ako mabur halos di naman mapalong pre.
3: Unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala matay. Pasalamat in taon si Marini mo pre.
4: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
6: Katiil Glass Services.
5: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadton ako dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Enjoy, enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.

0: nga medyo ma-okay ang panahon karon. Ubay-ubay pod ang mga pamilya nga naapektuhan sa lain nga panahon mga katinig. Especially dito sa Makati City mga katinig, no? Ang ubang balay gipang sulod na og baha. That is a testament mga katinig, no? Nga na-enjoy mga
1: kahumot sa hangin kalami sa tubig.
0: Na-enjoy panahon mga katinig, no? Nga i-challenge yung tag maayo, no? Kapit-kapit lang mga katinig, ayan. Good morning sa tanang katinig na to nga nagapaminaw karon kung asa man mo.
1: Kanimo mo awit, mapugnaw ang
0: mariyaw na paghigop ng kape samtang yagapaminaw sang radyo, no?
1: Kahumot sa hangin kalamisa.
0: We're a few days away from Christmas, mga katinig. Ug tinuod man, no, mga katinig. Daghan na pod gyud ang kaning mga panghitabo, no? Especially kini sa tong nasod, mga katinig. So, punta ni Gapnod, mga katinig. The other day, mga katinig, pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act na number 12326 na nagtatakda sa 5 taon ang termino ng panunungkulan ng mga barangay officials at mga miyembro ng sangguniang kabataan. Sa ilalim ng bagong batas, hanggang 2 magkakasunod na termino ang maaring pagsilbihan ng mga barangay officials sa parehong posisyon, habang 1 termino naman para sa mga sangguniang kabataan officials. Ang mga kasalukuyang opisyal na saklaw ng 2 taong extension ay ituturing ng nakapagsilbi ng 5 taong termino, habang ang mga nasa kanilang huling termino ay hindi na maaring tumakmo muli sa parehong posisyon. Dahil dito, ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre ngayong November 2 ay hindi na itutuloy at ang susunod na halalan ay sa 2 Lunes na Nobyembre 2028. Ang bagong election cycle ay bahagi ng transition tungo sa 5 taong termino ng mga barangay at SK officials. Ayan mga katinig, no? So klaro kayo, gipermahan na sa itong Pangulo ang katong Senate Bill 2387, nga nahimo na siyang Republic Act 12326. I know for sure, daghan ang nadismaya, no? Daghan ang nadismaya kay Morog, naiuban nga gusto mo mudagan, no? Naiuban nga nag-express na silang desire to run for kaning pagiging barangay official, nga manerbisyo sa ilang mga kabarangay.

Ayan, mga katinig, no? Let me know. Sa may inyong, what do you think about this? Especially kaninga itong mga katinig nga barangay officials, no? Murag ginakonsider mga sa uban nga kung ano siya mga katinig ba kaninga. Nayuban nga nag-iingon nga, no? Sa mga post nila nga, ay, kaswerte da lamang. Ano po ba ang ibig sabihin ng kaswerte da lamang, no? I have my ano mga kumbaga mga ano ba insinuation kung unsang meaning ng kaswerte. But I hope it's not, no, mga katinig. Then again, paulit-ulit ko po kayong i-remind na yung pagpanerabisyo sa katawan, no? Should not be kanang intention ba nga kaning makapangwarta. Because it's called a public service for a reason, mga katinig. So, here's to hoping ba nga unta ang kanang naasa posisyon karon, no? Especially sa itong mga barangay kasi dara man jud na, no? Grassroots level, kumbaga. Sikira, no, yung pagpanerbisyo is galing talaga sa puso. Kumbaga, naghahangad talaga ng mabuti para sa mga constituents, para sa mga nasasakupan. Yagata na ba daunan yung madayaw ng mga lakang o unan yung mga madayaw na ito na pwede buhaton para matabangan na ito, nginingka na ito mga kaiban nga isang barangay nagakalisod. Og most importantly, dapat tayo mga barangay officials nato, no? Pero may dapat yan sila makitaan mo sa sud ng isang barangay. Barangay hall, di kay dili mo makitaan si kagawad. Inday dawain si kagawad. Tapos pag an mga event, late pagid si kagawad mo abot. Tapos usahayang iban hingaw pagayod. Ay, nako, gapasagda. May mga ganun talaga na public ka ng mga barangay officials, mga katinig, no? Good morning sa itong mga barangay officials. Itong mga yadismaya. Next, ano lang ka mo? 2028. Ayan, meron pa naman. So, kibali doon, ano lang, yung gagawin mo, mag-start na ka pag kuha ng loob ng mga botantes. Oo, ganun yan.

sa laing hisgutan ng mga katinig, no? If kanumdum mo na ay giban sa CICC, kaning Cybercrime Investigation Coordinating Center, ang kaning platform na ginatawag na itong Discord. Ako, I'm actually not a user of Discord, mga katinig. Manang dili kay ko familiar sa features aning Discord. Pero giban sa CICC, ang i-lift ang kaning ban after a day against messaging and media sharing platform Discord following its compliance with requirements set by the Philippine government. I'm just not sure actually if this is, ito na ba yung action na ginagawa ng gobyerno natin na tungkol dun sa, no, sa school shooting, kaning school violence. Ito na ba yung action na ginagawa? Kasi parang, it's actually not hitting, no? It's not hitting the nail at all. It's more like, kaning, ano eh, imbes yung sinasabi natin, imbes na paganon, paganon. Hindi siya talaga yung dapat na ginagawa, no? Parang murag, ano ra siya, mga katinig? Band-aid solution. Hindi ko rin alam bakit bini-blame ang kaning mga ingunani, kaning platforms like Facebook, Discord, ano pa na mga platforms. Itong mga social media platforms natin, no? Although, yung iba talaga, it affects, no? Yung kung paano yung behavior ng ating mga kabataan. Pero hindi naman po ano eh. Kumbaga platform na naman yan eh. It's the people who's using it. No? Dapat iba na lang ang tao. Ano talaga, mga katinig, no? Of course, naputi mga nakita ng articles na the government is planning na mag-fines ang kaning Facebook, no? Oga 50 million. That's a big sum of money actually. But Mark Zuckerberg, tinag iya sa Facebook, mga katinig, nagpagawa na siya og iyang mulo. Taas po to yung giingon niya, English po to. Basta murag ang point na niya, mga katinig, niingon siya nga dili siya Filipino citizen. Unya, ang kaning Facebook usara ka na ka platform. Therefore, it's not his fault anymore kung ang kaning mga Filipino is into scam o sa panadira ang gipangbutang sa Facebook. Kaya it's not within his jurisdiction anymore. Which is tama nga rin naman, mga katinig. Sabi ko nga, no, it's in the user, no? Sino yung gumagamit nun? Ano yung, ano yung nilalagay mo dun? So, I don't really see why Facebook and other platforms are getting the blame. The entire blame, ha? Partly, dapat, oo. Kasi nga, in a way din naman, it affects, no? Yun yung sabi ko kanina, it affects the behavior of our children. But, should they get the blame entirely? No, that's a big no. Marami pong kailangan na gawin ating gobyerno. Maraming kailangan na tapusin. And the only reason, mga katinig, bakit nagareact ang kaning mga katawhan kabahin sa mga gipambuhat ng aksyon sa gobyerno karon in terms aning school violence. It's because the people are really awake. Awake na sila, no? Kumbaga, mata na sila ba nga? Dili kani ang dapat nga buhato nato nga step. This is not what we should be doing in the first place. Why not mag-start ta sa panimalay, mga katinig, no? Ang kaning mga gun owners. I-check guro na to kung asa na to ginabutang ang kaning atong mga baril, no?
Ma-access ba ka ni dali sa itong mga minors? Because a gun is actually a deadly weapon.

Sana yun yun na yung last na pangyayari na school shooting violence, no? Mono jud unta to ang last. I hope and I pray na unta wala na. Kaya luoy po na itong mga estudyante, mga katinig, no? Maapektuhan dyan ni ang kaning ilang mental, kaning cognitive process nila ba, ilang academic learning, no? Maski ako, maapektuhan dyan na siya, mga katinig, kaya the trauma alone, no? Because then again, a school should be a safe zone. Pero bakit nangyayari to sa ating mga paaralan? Bakit ba?

0: Anyways, mga ka-joiners, no? Uba-iba yun itong mga hisgutanan on tagyod, no? Pero alang sa dugang, hisgutanan sa national, makauban na to si Karomi Elusfa, Caro B. Padilla Season o Galoy Rosario. Kini inyong katinig, Jams Palmahil, Maayong Buntag, Davao Oriental.
1: Sa korte kinahanglan na ay na-violate sa imuha, no?
2: As a person
1: na injury ba sa imuha ba? What is the injury cost to you? No? Wala man, no? So wala you kay personality to go in court, no? Gihimo lang man na nila sa una nag-dismiss rapon sa Supreme Court kay nila dapat ang mo-file ana si si Duterte, si Sara Duterte. No, katong gi-file nila, I think, grupo gihapon na nila Rodriguez sa una, no, katong first impeachment case, no. So muna ang kuan din ha ang na actually di duha na naka-petition ron Romy, no, katong gi-file ni Rodriguez unya na gi-file pud si attorney Francisco, isa pun siya ka public interest lawyer. So alang taon na to, no, how the Supreme Court will decide on that. Nya,
2: but what are the possibilities sa attorney sa Supreme Court? Iyaha ba kining pasagdan lang or iyaha ba kining aksyonan?
1: Well, sa taon na ako, posible aksyonan sa Supreme Court, no, nya, in fact, pwede niya i-dismiss po dahil nino niya, that is a political question. No, dili pa siya, wala justiciable issue din, ha, kay political question na, gihimo lang sa Senado ang ihang obligation under the 7th Constitution, no? And unsang obligation ana na ginaingon ako. Ang karon magul ang madunggan nato Romy, no? Direkta nga ilang atakihon dayon katong last sentence sa Article 11 Section 3 Paragraph 6. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Mamuna ang last sentence. Pero ang ginaingol manggod sa statutory construction ba, no, sa mga kanang eskwela ka uglo or bisan di man eskwela uglo ang ginaingol mag-interpret ganit ta sa provision sa constitution dili nimo tan-aon in isolation, no. Ang katong text lang, no, tan-aon po nimo unsa ang tibuok. Kailangan basahon na itong tibuok para siguro. Asa man na magsugod. Ang sugod magud ana ang Article 11 Section 3 Paragraph 6. The sole power, no, to try and decide all impeachment cases na sa Senado, no, niya.
2: Okay.
1: So muna ang iyang unang iyang premise. No, ang poder, no, basta hisgutanan ng impeachment Senado gina siya, no. Try and decide. Wala siya nang ingon dito Romy nga decide lang. No, ang iyang gingon
2: taral.
1: Itaral yun. Pagkamanog taral, desisyonan, no? Subot pa sabot, ang impeachment court is a trial of facts, no? Trial court na siya. Na ikaduha ni, ngunday siya, sunod na lang ang sentence, ingon siya, when sitting for that purpose, no, the members of the Senate must take an oath or affirmation. No? Subot pa sabot, nga nung take na po sila oath or reaffirm nila ang ilang trabaho.
2: It's a different role sa ilang pagka-senador. Kasi nalumpa naman sila as senador, diba?
1: Oo. Pero ang ilang, inong dumirome nga, ang ilang ipanumpaan sa una, senador sila. Dinhi,
2: judges.
1: Hindi naman sila manumpa nga senador, manumpa sila nga huwis sila.
2: And therefore, dapat impartial. Apil sa ilang ipanumpaan. Objective, impartial, dili bias. Tama ba?
1: Pero na-word ito, sitting for that purpose. Abiday sitting nga, wala ka dito. Diba?
2: Okay,
1: so, purpose, but pasabot, you were organized so, as a court and you are actively participating in that court. So, muna akong pagkasabutin na, no? Sitting for that purpose.
2: How else will we, should we interpret that? Anyway.
1: Ay, tapos, ang next sentence, ana, when the accused or when the respondent is a president, etc., etc., wala ay problema din ha. Kaya ang giingon lang man dito, Chief Justice ang mo preside, o niya, wala siya, dili siya makaboto ang Chief Justice kung presidente ang respondent. Ay nga pa niabot ng kung ang akusado or ang respondent, wala'y dapat masintensyahan, no, or makumbik or pamatudan nga isala na walay concurrence sa 2/3 of all the members of the Senate. So diha na dai ng question asa man ang unsa man dai ang reference anang of all the members of the Senate
2: katong nanumpa og naka
1: ang interpretation I subscribe dito sa interpretation atong mga expert nga mga former chief justices
2: no si Curry
1: na ang reference niya na katong lang ni appeal sa trial o sa naa dito personally present kay mahimo mang absurd ang imong interpretation bisag wala din na bisag fugitive from justice ihapon nimo no bisan katong naa sa prisuhan na wala ni appeal di ihapon nimo siya dito sa katong numero nga ibase ang 2/3 no.
2: Nagayon mo ng depensa, attorney, ang Senate is a Senate of record and so therefore, pwede rang tagaan o record mga stenographic notes sa ang mga sana yung senador, nga wala yun diha, wala yung physical presence.
1: Diha, sayop diha po ng argument. Kaingon lagi na ako, try and decide. No? Dili man appellate court ng Senate. Aha. Sa Court of Appeals, pwede na. Sa Supreme Court, pwede na. No, in fact, in some cases, ang regional trial court, kay appellate court man siya sa municipal court, pwede na siya. Pero kini siya, kung man siya, trier of facts man, trial court man eh. No? Nakakita ba di, adto kuno din na sa Hall of Justice, Romy, kita ba di ay kagkorte di ang aga-trier, wala ang huwis, ang piskal lang o ang defense lawyer, magsigig, argue-argue dito, pero wala ang huwis din na.
2: Yeah.
1: Naabadayin mo na na, dili, kaya ang trial court, no, kailangan na makita din niya ang demeanor. Mabutang ba na diha sa transcript ang demeanor sa witness? No? Pagkali ba, ang bakako ng witness, makita mo din mo na, magpitok-pitok man ang mata ni Ana, no? Observahan man din mo na. So, o daghan pang panginahanglan nga, naagid sila din ha, physically present, no? So, munang, another argument, Romy, no? Nga nung lahi gid na siya nga dili nimo ihapon itong 24. Kining Article 11, Article 3, Article 11.
2: No? Sa Constitution.
1: Sa Constitution. Ang titulo niya na accountability.
2: Yeah.
1: Dili na legislative.
2: O diha nasulod itong Article 11, katong threshold.
1: Yes, no?
2: 2/3. So,
1: sa constitution na to, daghang mga reference to a number. sa legislative, giingon dito, 24 mga senador. Okay, may problema. Mao ni ang powers and duties sa mga senador, may problema. Pero, katong ang mga powers, o katong nga numero, no? Mao gito ang unang gimbuhaton. Kaya ang main function na yun sa Senado, as part of our legislature, magpanday, o magpasa og balaot, di ba tama Romy? No?
2: Dali lang attorney ha, may buntag tinig ko rin ta Romy Padilla season.
0: Yes, may buntag sa kay attorney Caloy.
1: May buntag po Romy, may buntag sa imuha.
2: Sige, go ahead attorney from where you were discussing.
1: So ang main nilang gibuhaton yon, no? Kay legislative man na sila, no? Ang main nila magpanday og balaod, no? Pareho po na sa House of Representatives, no? Tama mo ginay trabaho sa magbabalaod, no? Pero ang sovereign Filipino people gitagaan sila special pagyud nga gahom, no? Special powers nga dili legislative. Dili na parte sa ilang trabaho as magbabalaod, no? Mambabatas ka congressman or senador.
2: Both chambers na ay distinct na role in terms of
1: distinct na role.
2: Pag-impeachment.
1: Munang diha sa Article 11, no? Accountability. Ang atong mga elected ng mga tag-as ng mga opisyal, no? Kinahanglan accountable gihapon sila ngadto sa katawhan. Unya, pwede ragot ibutang gihapon sa kuan sa sobrang Filipino people nga pailan sila kaso sa korte. No? Pero wala gihimo. Ano? Ang gihimo sa katawhan, ang gihimo sa atong 87 Constitution, na yung tagaag special na trabaho. Kung gusto nato sila tangtangon sa pwesto, no? Ayaw adto sa Civil Service Commission, ayaw adto sa Ombudsman, para tangtangon sila administratively, adto dito sa gitawag natong proseso sa impeachment. No? Mag-file ka o complaint sa House of Representatives because ingon sa atong constitution, ang impeachment ma-initiate lamang sa House of Representatives.
2: Mm.
1: No? kinahanglan gani kung dili ka miyembro sa kongreso naay mo endorse sa imuang complaint nya pagkamalito di matihan na dito nya kung naay makita niya kapasikaran ang members sa House of Representatives no sa Justice Committee dadto na sa plenaryo butuhan na dito aya pa moabot sa Senado pag abot sa Senado gitagaan na pug special nga trabaho ang mga senador no dili miyembro sa Supreme Court dili miyembro sa Court of Appeals ang mga senador mismo mahimo silang huwis. Mo nang giingon diha sa Article 11, Section 3, Paragraph 6.
2: Pero Atty., ang tanaw niya ni sa pipila ng mga amigo na ito nga mal dito, double standard. Double standard kaya kining impeachment, mga dagko man na silang tag-as man ng official, niya mga ado na may threshold pod para mahimo nga ano, impeach sa akaning kung mangawat sila, maraga, if I'm not mistaken, naapoy certain amount nga mag-i-require.

0: imong gipasipad-an, no, or imong gi pinagtaksilan, no, kung sa Tagalog pa, no. So mo nang tangtang na ka sa pwesto, kay lisod kay magpabilin ka sa pwesto nga mo niyang ginahimo nimo mga ukaw, halimbawa mga ukaw ko kwarta sa katawan, o na kay mga pirmi ginapapatay din ha. So dili ka dapat muling ko diha isip taas nga opisyal sa mga Pilipino mo or man ang purpose anang impeachment. In fact pagkahuman gani bisag acquitted ka or especially kung convicted ka later on, pwede ka mapailan og kaso, no? Mo man ang nahitabo kay Estrada bisag wala na dayon tong iyahang impeachment, no, kay nagka people power man tong hinumduman ni Moromi, no,
1: ni niya third envelope.
0: Oh, no. Tung datong envelope niya nihawa si Estrada sa Malacañang, no, ni puli si Gloria. Ma remember ni mo gidayon man tong plunder niya.
1: Yes.
0: In fact, he was convicted. Pero ang himo lang gipardon dahil sa ni Gloria, no, pagkahuman niya makonbikto, no. So after this, kung bisag acquitted ka halimbawa sa impeachment, wala na nagpasabot nga dili na ka pwede pailan og criminal cases, no. Pwede gihapon ka pailan og criminal cases sa gihimo nimo while you are in office.
1: Attorney, atong adtuan kining ano mga kuan mangod nahimong kontrobersya pod sa proseso kining boto sa magsuon nga bilyar. Unsay take nimo ani? Because si Camille na sa other side, si Mark na sa other side.
0: Well, muna ang actually isa sa surprising niya itong Wednesday, no, katong pagboto sa mga bilyar, no, sa first vote nag katong Cayetano motion, nag-abstain si Mark Villar, and later on, katong sa threshold motion na yun, ni Erwin Tulfo, ni side na yun siya dito sa majority, mo itong nakakuha sila 13, no? Sa tanaw na ako, political decision na sa mga Villars, no? You know, mga negosyante ni sila, unya, lamang ko'y giningon nilang basic rule sa kung negosyante ka, do not fight City Hall. Not fight Malacañang, no. So the usual ani mga dynasties, no, the usual ni ini mga nasa hutong nagharing hutong ginahimo negosyo ang gobyerno, mupatag din na sila sa tanang kabayo, kumbaga ba kung karira ni sa kabayo patda nila tanang kabayo, no, dili sila dili ginapatag tanan ng ilahang kwartang pangpusta sa usa ka kabayo. So I think that is what is happening, no.
1: So ano, in other words, attorney, kung ma-acquit si Sara na si Camille, kung ma-convict si Sara nagiyapon na si Mark.
2: So win-win. Attorney, so, ana ang win-win situation.
0: First and foremost, nganong naa sila sa posisyon, dili man mo silbi sa katawang Pilipino in town, oy.
1: Para mo protect sa ilang interest.
0: Dapat mahigmatan na tani ana na ilusyon na naa sila din ha, kay protektahan nila, magserbisyo sila sa interes sa katawang Pilipino, no. Ang una gid nila ginaproteksyon lang din ha, ang ilang economic interest, no. Maong naa sila din ha, lantaw ra guna unsa ka unsa bagyo nang gihimo nila dap sa naglabay ng pila ka dekada nga naa sila din ha, para bagyod proteksyonan ang interes sa katawang Pilipino, dili, no, bisag ang record sa ilang inahan nga si Cynthia Villar, ang record sa ilang amahan, ang pag ano lang gyud pag-abante sa ilahang negosyo, no. Labi na karon nga ginakuti-kuti na, no, katong ilang negosyo, katong Prime Motor, no, nga sa panahon ni Duterte gitagaan sila grabing mag halos gihatag sa ilahatan ng mga water districts sa tibuok Pilipinas, diba, sa Kidapawan, di ba? Ang joint venture diha, Villar na, Prime Motor man na. Ni-improve ba ang servisyo sa Prime Motor katong gi-takeover na sa mga Villars? Ang ni-improve lang, ang panudlanan sa ilang tubo, sa ilang kita. So, ana ang kinaiyagid ni ini mga oligarko, mga dinastiya, no, nga ang gobyerno gihimo lang gina nilang negosyo, secondary na or bonus na lang nang later on ma-realize nilang oy tagaanday nato ubod ang mga katawhang Pilipino og pinisik, no, sa tuang hamhalin, no. So una makita nimo even halimbawa mga Estradas, ang isa ka Estrada na preso, no, si Jinggoy, pero naa gyud po isa ka Estrada nga din ni katong gingon lang the good one.
2: Og naa siya sa side sa majority karon.
0: Sa majority, no. Bisag ingon ni mo ate, kuan man nag-aaway man gina sila. But, you know, pag-abot sa panahon nga

kaipit-ipitayang pamilyang Estrada, ang protection na nila kanuna ilang economic interest. Yeah. And in fact, I will not be surprised later on kini mga Cayetano og matunga po na sila. No? Labi mm-hmm. na kay giuting kay na ang ila pong mga skeletons in the closet, so to speak. No? So, bonang gingo na ako, no, so, ang paghihapon katong ang ending ni hindi pagyudi mo mapredict, no, na makakuha ba sila 16, makakuha, dili ba,